surprise call gute se yakoze iki numubyeyi umuvandimwe n'umuntu wagufashije wenda nko kukwishyurira amashuri ubu ngubu kaba warabashije kwiga ubayeho neza kubera uwo muntu ese ni umuntu waguhinduriye imyumvire kuko n'imitekerereze ishobora kugira uruhare mu buzabawe ni umuntu wenda mwahuye afite imyumvire itandukanye n'iyawe ariko myiza akaba yaraguhinduriye imyumvire ukaba waragize kure wenda yatumye ureka ingeso mbi wakoraga ibiyobyabwenge wanywaga mbese yaguhinduriye imyumvire ku buryo uri ubu ngubu ubikesha kuba warahuye n'umuntu ese ni umukunzi wawe ni umuvandimwe wawe se wabaye umuvandimwe mwiza ni inshuti yakubera inshuti nziza mu bibi byiza ni umubyeyi wawe wabaye wa mubyeyi koko w'indashyikirwa ariko ubuguti warakoze kutwitangira warakoze kutuba hafi mpamagara umbwire kuri 0788 38 20.